Koza na pasi ye. Mingi mingi loko oyo motene luli. Nasala konini. Ngai komakasi te. Navandi kaka ngai mwana mawa. Seko banza kayo butu moyi. Songako asala boni. Nasuka wapi?